kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimo paglaom nining masamok ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang atong S&S Media Ministry, Kagayor City, makikaubang ka ninyo. Impipila ka mga gutlo alang sa atong programa oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay ang hanay nga sinimana nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-apo kita. Damhan nga Diyos nga naga sa mga langit. Salamat sa mga pagtulunan ng among paghimuon karon. Nga among makita kung unsa ka mapinasalo ng among Diyos, unsa ka mahigugmaon o unsa ka mapailubon. O bala ang Espiritu, ikaw magkunsad sa matag-usa ka namo. Aron amo masabtan ang tanang mga pulong among pagatunan. Salamat ni Jesus na iyang gihatag niyang kinabuhi alang sa kapasyaron sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Kay mga kaigsunan, karoon ang atong title, Repentance and Forgiveness, ang paghinulsol o ang pagpasaylo. So, sa ka version lahi po, God's forgiveness and sorrow for sin. Mamawarag yapon, ang pagpasaylo sa Dios o ang pagkasubo sa sala ngayang nabuhat. Ang teksto mga kaigsunan atong makita, nga nagingon sa 1 John 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Grabe ginapasalig. Kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Magkasalig ta sa Diyos, nga iyan ang buhaton pagpasaylo. Kaysa kanunay, kiniiyang gibuhat, alang ka na to. Unya, hinluang kita niyagikan sa atong sayup ng mga binuhatan. Assurance ko na. Pasalig yun ang mga kaigsoon. Tanawara. Isugi na itong masala. Ngadto ka na. Ayaw na ninyo. Hindi nga itong nahigala ba na uban. Hinaot na nga na inaminaw. Nga nung isugid bang yun ninyo sa inyong mga leader sa simbahan? Ha? Di na sila magkapasailo. Unya mo yung sila nga sila rin mantigo. May managbahinom duman pa. Diretso sa atong Ginoo mga kaigsoon. Ang mga Israelhanon naglatagaw o naglakaw igsoon. Dili sila suhitos dalan. Siguro na mutana lang asa paingon. Gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. 40 katuig lang ibaktas. Ang ilang tuyo maturag yun sa yuta sa saan. Og sa diya nga sila nagkampo sa tiilan sa bukid sa Sinai, misaka si Moses. Aron pagdawat sa napulo kasugo. Nakita sa mga tao ang kilat na lugdog. Unya kalayo nga nagdilaab. 40 kadlaw, 40 kagabi si Moses wa na magpakita. So nagyong ang uban, wa na patay na to si Moses. Wa na tayo leader. Musano man lang nato ni pag-adto sa iyo taas sa saad. Ha? Busa mga kaigsoonan, tungod ni ini niyang kabalaka kubuhi pa magpatay si Moses, kining mga tao ng mga Egyptian na mikuyog sa mga Israelhanon tungod kay nagtuo sila sa gitawag yuta sa saad. Apil sila mga Egypto anon, kini mo, ato ka nga aron, og nagingon aron, puwamot, asa na to si Moses. Magbuhat na lang yung tao atong Diyos-Diyos. Katong Diyos-Diyos namo dito sa Ehipto. Okay? Kanang natinga baka. Bulawan, magbuhat ta. Kaya ato ng simbahon. So mga kaigsunan, nitabo na si Aaron miyukbo sa iyong ungos mga tao. Nagbuhat sila og natinga baka nga bulawan. Kay si Aaron, dili magkabarog og mga pressures. Kay nahadlok siya base ang mga Israelhanon, makigbato ka niya. Di niya mapugnan. Sana ka pila ka libo, pila ka milyon. Imagine kung mo na mo alsada, kana mo na mo makigbato ka niya. So nisugot siya, mga kaigsoonan. Nisugot na lang siya. Di siya kabarog. Pagkaraog ni Moses, mga kaigsoonan mo, gikan sa Sinai,
nga nagdala sa napulo kasugo ng bato. Iyang ilabay ang mga bato nga ang Ginoo to mo'y nagsapsap yun sa bukid. Dito na sulat ang napulo kasugo, napulpog. Kunya, nag-iwan siya, kinsa may mukampin ako ang mga Levinhon ni Tindog, the Levites, dito ka Moses. Huwag na si Moses, ala, kung ano yung mga espada, pamatyan niyo yung mga nagsimbag mga Diyos. Grabe, so, grabe ka, ngilingig ang punishment sa tao nga magsimba o Diyos, Diyos. Huna-huna, ano ninyo na? Ipamatay sila. Apan pagkaugma mga kaigsunan, namalandong si Moses. Kung mahurot ni pangamatay, unsa naman lang, mag-ingon mga tao, tanawa lagi. Di yun ninyo kaya nga, dadun na pangunod na ito sa iyo, tasad. Busay siya, misaka siya sa bukid, Moses. Naghangyo sa Diyos. Nahunta, di na silutan. O sa paghangyo ni Moses, na yun siya, kung di makapasailo niya ako mga katawan gidala, ako na lang mo ipala sa libro ni Mudeha. Ah, parang Diyos, naminaw sa hangyo ni Moses. So, gihunong ang kastigo sa mga tao. Tanaw, Exodus 32:32. Iyon ni Moses, kung di ka magkapasalo ng mga katawana, palaan na lang akong alam sa imong libro. Kinigson, nagpakita ng Diyos puno sa pagpasalo. Nagsimba ng Diyos, Diyos na bulawan. Ipasalo gihapon sa Diyos. Ang sana ito, Gigson, na kanabang mawad ang tagbitaw kadasig sa pagsimba ka ng kabisibita na ito sa adlaw ng Agandam, Biyernes. Sama niyo sa kainahan, grabe nga paghikay, mga kabataan, di pangandam, mga sinina, uguban pa, mga dadunong tayong simbahan, giridin na na niya. Kanya, ang yambana, giandaman na po sa iyong mga sinina, naplansahan na. Pagkasabado yung son, kapoy na yung lawas. Kapoy na. At to siya sa simbahan, ano ng kapuya? Ngayon ta, mga kaigsunan, kining adlaw yung papahulay, maugyod unta niyo para sa adlaw sa atong Ginoo. Pero sa mga nabisi magyod, anong birnis ng adlaw mga kaigsunan? Ilabang kabisi ang kinabuhi sa tao. Ang ubang ka nato yung unana, trabaho nga trabaho ang tun sa birnis, di gusyo nga di gusyo ang tun sa birnis. Pag Sabado, pahulay, pero ato simbahan, wala sa bot ang pagsimba mga kaigsunan. Wala. Naitabo ni kinikang Marta. Si Marta nagkabisi sa kusina. Paghikay, pakao sa mga bisita. Kaya di naman si Ginoo mo na bisita silang balay. Naama po ng mga tinunan. Matong reklamo si Marta mga kaigsunan. Kaya si Mary nga ang igsun, wala mo tamang sa kusina. Nagkapuliki si Marta sa pagpangandam si Mary nagpaminaw sa gisulte ni Ginoo. Mao nga si Marta Ixon, sumala sa Lucas 10:40. Grabe kabisi paghikay sa pagkaon. Apanwa siya manumbaling sa mga pulong na gisulti sa atong Ginoo. Apan si Marta, wala mo tabang sa kusina na minaw sa pulong sa Diyos. Patungin mo si Marta Ginoo, badlo nga ba si Marta nga unta? Tabanga. O si Maria nga, Mary nga unta. Tabanga po kundi sa kusina. Ano yung tubag ng Jesus? Og si Jesus mingon nga to kanya, Martha, Martha, nabalaka ka sa mga butang ni ining yuta. Apan ang usang labing imong kikinanglan, mo kinang gipili ni Mary ang maayong abahin na kini nawala diha kanimo. Kinigsoon nga pagtuon na to, kini nga adlaw. Nagpasabot mga kaigsoon na dili lang po ta magpabisi sa mga butang na lumalabay. Mangandam ta alang sa Sabado nga pag-ato na ito sa Sabado, dili ta sobra kakapoy. Naatay energy pa na makapaminaw mga kaigsunan. So, kiningado yung papalo yung panahon nga ato nang mag-relax na ta ba? Dili ka, hindi pahulay itong grabing kapuyan sa tibok ng simana. Hmm? So, di na ito kalimtan, ang adlaw papalay, di hatag kining adlaw alang sa atong pamilya. Ng tibok pamilya, makaadtog simbahan. Pagpamuli, tibok ang pamilya, mga unugdungan. Mamahoy, kadiyot, mamalik na po pagkahapon. Ugaling ang ubang kaninyod,
daghan ang di yun mamalik pagkahapon. Sa atong tanawon mga kaigsoon ng unta, bisag unsa na ito kabisi sa pagpangita sa atong Panginabuhi, dili kini makapakdang sa atong maayong relasyon na ito sa atong Diyos. Ha? Kaya ang atong kasing-kasing mga kaigsoon, magabati kini og kasakit kung kita malayo gikan sa atong Diyos. Mao nga si Ginoo kanunay nagatunol ang atong leksyon na giyon. Si Jesus kanunay nagatunol sa bisti nga maputi nganhi kanato. Kung sa man ang bisti nga maputi mga kaigsoonan. Natungod kay gikapuitan na sakitan ta. Naiguta sa kansukin sa mga binuhata na itong sayop. Apan ang Ginoo nag-andam o giyang bisti nga maputi. Kay gusto niya. Ang bisti nga kini naduhigan sa mga hugaw sa atong mga pagpanginabuhi. Sa atong tingaling mga binuhatan nga wa kaya mo haom. Apan ang Diyos na gingon, anak, sa tibok nga semana ang imong sinina, imong bisti nagkahugaw-hugaw sa kalibutan. Ihatag ka na ko kanang imong hugaw nga bisti. Bailoan ko ka na sa akong bisti nga maputi, bisti sa pagkamatarong. Kay ang bisti sa pagkamatarong, hingpit nga mutabon. Gikas ka balaka na to nining yuta. Mga kaigsoonan, usay magunumay tabo na ikumpikto sa panimalay. Niyang bana kanunay magkakitag sayop siya ang asawa. Ang kanunay niyang mabasol ang iyang asawa. Atong naon-naon nga unta, nagpaabot ang atong asawa, mga yung pasaylo tungkol kay siya may nasipyat. Apan, kung kita ang masayop sa atong kaugalingon, gahi po kita mangayog sorry sa atong kapikas sa kinabuhi. Busa sa inguni ni mga kaigsoonan, naay gap ang relasyon sa magdiayon. Sama sa atong relasyon nato sa atong Diyos. Doon na sa gap na mahitabo sa atong kinabuhi. Apan, ang balang espiritu mo'y magpasiguli sa naputol na itong relasyon na ito sa atong Diyos. Siya mo'y magtulay ka na ito, mga kaigsoonan. Ang balang espiritu mo'y mutabang ka na ito sa pag-aghat na kita, sa pagpadasig na kita, musugid sa atong mga sala, mga kaigsoonan. Sama sa magtiayon, mungingot sa itong Ginoo, sorry, gid kayo nga ako ning nabuhat. Balang espiritu mo'y magpadasig ka na ito. So sa diya nga ang balang espiritu magkigsulti ka na to, ato ning paminawon. Dili ta mangita o dagang mapasumangil, nabisag na sayop na itong binuhatan, mga tarungan patang nakabot at tungod ni ini. Pasag na yung balang espiritu, nga mauni ang magatandog sa itong kasing-kasing aro kita mudol balik sa itong Ginoon. Ang balang espiritu maugyot. Sa diya nga ang paras o grapes ang iyang sanga na bulag na sa punuan ng punuan mo si Jesus, kining Holy Spirit mo ni amo reconnect sa naputol na sanga balik nga to sa punuan ng mo si Jesus. Di ara mag-uol bitaw kung nanay mga consequence bitaw sa mga ato binuhatan. Pag doon nanay di maayong resulta, di apata magiging still ano, mali, yun ko ba? Mato ta sa nulat ni Ellen G. White. Kana masubo bitaw ta nganong ato ning nabuhat. Apang kining pagkasubo mga kaigsoonan, dili ni sama nga kita nasakitan sa diya nga nakasara kita sa atong Diyos. Kang tinuod nga pagkasubo diya sa sala, buhat kini sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. Ang balang espiritu magpakita ka na to, na kita dili mapasalamaton nga to sa atong Diyos. Igo lang ta masubo, pero wa tayo paghinulsog. Ang balang espiritu mo ay muhimo ni nga itong kasubo na mahimong paghinulsog nga to sa atong Diyos. Paday, nagyan sila ni G. White sa Mount Desire Obedience page 300. Kung atong masakitan ang atong manluluwas, ang balang espiritu mo tabang ka na to, nga kita magkabalik nga to ni Jesus.
ang matagsala nga atong gibuhat daw samara nga atong gilansang pag-usab si Jesus sa Kalbaryo sa cross. Ha, pero ang balang Espiritu, magatabang ka na to. Nga kita mubati og kaguol, mubati og paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat nga nakapaprisko sa mga samad ni Jesus, so to speak. Og sadaya nga kita magabati sa kasubo tungod sa sala nga atong nabuhat. Naan atong itugyan ang tanan. Isalikway nato ang tanan. Apang kita mo alagad nato sa atong Ginoo. Labing sigurado ang relasyon nato diha sa Dios. Dili mo tubo kung atong taguon ang sala sa atong kasing-kasing. Akong balikon. Ang atong relasyon nato sa atong Ginoo, dili mo tubo kung dunay sala nga atong gitago, mga kaigsoonan. O kung doon na tayo gitago nga sala, ang balang Espiritu mo tabang kini, nga iyan ang ipadayag, mga kaigsoonan. Aron ato nang itugyan ang sala nga atong gitago nga to sa atong Ginoo. Episode 4:30. Ang tinuod ng pagkasubo tungod sa sala. Mga yun ay ang tinuod iksyon. Unsa ang atong gusto sa makadagan ang Diyos, lahi ang iyang itambag ka na to. This is the real talk. Nga tayo gusto mga kaigsunan, apat ang Diyos lahi ang tambag sa atong kagustuhan. Ang Diyos, nag-auhag ka na to sa pag-alagad kaniya. Nga atong kasing-kasing mahabwa sa garbo o atong isalikway ang sala. Samtang natay pangayon sa Diyos, ingon niya siya, wrong, sayop na, habuayo na ang imong kasing-kasing sa garbo. Una ka mangayo nako. Sama ni John the Baptist na ngayon, pag-usab ka mo sa imong kasing-kasing o kinabuhi, kaya ang ginara sa Diyos, umaabot na. So natay pangayon, naging inodili, wrong na. Ang ako itambag ka rin mo, usba ang mong kasing-kasing. Mga nga naging sigurin Diyos, ang takna, miabot na. Ang kinarin sa Diyos, ani ana, hunong na kamo sa dautan ninyong madalan o bumalik kamo sa Diyos o tumuo sa mga yung balita. Marcos 1.15. Muna akong ingon, darilto kayis. Naatay pa ngayon sa Diyos, lahing itambag. Ang itambag, habuay ang imong garbo. Pag-inulsol sa imong mga sala. Ang buhat 3:18 nagaingon din paingon sa 19. Ah, para mabutang nagi sulti sa Dios sa wala pa gikan sa baba sa mga propita nga si Kristo pagasakiton. O nga kini natuman. Busa paginulsur kamo ug bumalik kamo. Nga inyong mga sala mapala aron sa adlaw sa kabaghuan. Kamu mag-atubang sa presensya sa Diyos. So, ang atong leksyon na gitawag sa pagkasubo sa mga sala na atong nabuhat, sa pag-inulsor sa atong mga sala. Ang gugma sa Diyos, mga kaigsunan, mao kini, kung kita may gugma sa atong Diyos, mao kini ang elemento nga magasalikway sa sala na atong nabuhat. Sadya nga mo salik, ato nang isalikway ang sala, aduna kayo na kabado ha kabahin. One, nga aduna kita'y grabe nga pagkaguol sa mga sala nga atong nabuhat. That is repentance. Ikaduha, nga atong paringkamutan ng sala mawala gayod sa hingpit. Kaya ang Biblia na gingon, ang tinuod nga pagkasubo sa sala, kini nagkahulugan sa pagpasaylo. Unang 1:9, Pedirectris 19. Mao si Jesus, naghatag ka na ito ang oportunidad sa paghinulsong. Ikadawang Pedro 3:9, ang Ginoo dili ni naglangan-langan siya masaad sama sa pagunawan sa uban nga siya naglangan-langan. Wala. Apan siya sa mapailubon ng hika na ito. Nga dili gustong adunay malaglag nga dili makahinulsong. Grabe igsoon ang gugma sa Diyos. Nagpailog yun siya nga unta ang tanan makakaplag o paghinulsong. Kung atong isalikway ang sala,
Nanang Diyos makabuhat og milagro sa atong kinabuhi. Ang Diyos nagtawag na atong isalikway ang sala. Aron kita mo dool ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo buhat 2021. Ug unya may kausaban sa atong kinabuhi. Ug kin kausaban sa atong kinabuhi ato kining ikashare ang gugma sa Diyos ngadto sa ubang mga katawan. Juan 15:28, Mateo 3:8. Challenge white ang iyong sa disarbages. Sa diya nga kita masubo sa sala, mahimo kitang bag-o nga tao diha ni Jesus. Gusto ba ikaw nga si Jesus ang himpit nga kinabuhi sa iyang pagkamatinumanon mutabon sa atong sala? Nan, isugid ang imong mga sala o gisalikway ang sala una sa tanan o ang himpit nga kinabuhi ni Jesus sa iyang pagkamatinumanon makapausab sa atong kasing-kasing nga mo'y mo control sa atong mga kiniya o batasan. Desire of Jesus, pages 555-556. Ang atong gikinang na mga kaigsunan, ang gugma sa Diyos. O, karon gikan sa atong kasubo sa sala, gikan sa atong paghinulsol, nan, musangko kini nato ngadto sa kapaseluan sa atong sala. Salmo 103:8-34 atong tanaw. Kung atong kasing-kasing nabugatan tungod sa pagbati sa atong mga sala, na konsensyaan kita, tugutin ang balang espiritu, mugiya ka na to. Mugiya nga kita dadong nga to sa tiilan sa Kalbaryo sa Cross. O pangayuha ang kapaseruan sa Diyos. Sigurado nga mapasaylo kita. Kayang Diyos maluluyon sa mga katawan o siya magapasaylo kanila. Hinay siya sa kasko. Ah, parang gugma nagmapinadayon ng Salmo 103:8. Muna pasalig mga kaigsunan sa atin, Diyos. Pasaloon kita niya tungod kay kita na higugma. Muduol kita nga doon kaniya. Ang Exodo 34:10 nagpakita, kung unsa ka mapailubon ang Diyos, pagkadaog ni Moses, gikan sa bukid sa Sinai, grabe niya kasubo. Nga si Aaron mo'y leader sa pagsimbag Diyos-Diyos ng bulawan. Iyang gilabay ang bato nga na sulat ang napulo kasugo. Napulpog mga kaigsunan. Ah, parang Diyos wala magkastigo kang Moses. Naging ang Diyos Moses, ikaw na magsapsap og bato, dilin ako. Kaya katong original, ang Diyos mo'y nagsapsap sa bato. Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Ihatag ka na ka ng bato ha. Kaisulat na

ubalik ang napulog ka sugo. Kita mo na yung unsa ka mapailubo ng Diyos. Pagkadako nga damage ni Moses, original nga bato, Diyos mo ay nagsapsap, Diyos nagkulit, iyang gibundak, gilabay, nabuak. Aparengyo ng Diyos Moses, ikaw nang magsapsap sa bato, sulatan ko usap. Grabe nga pailog itsoon ang Diyos. Wala niya kastiguha ang nabuhat ng sala ni Moses. Kita usab makasasala man. Ang Lucas 18:13, God, have pity on me, I am a sinner. Muna yung tuawig son sa maniningil sa buhis. O Diyos, kaluya ako, ako makasasala. Muna yung atong gamiton sa atong pag-ampo ngadto sa atong Diyos. Apasarili, pakita mo singgit sa pakitabang, ang Diyos nag-andam na og solusyon alang ka na to. Mayang gibuhat alang ka na to o siya nibuhat diha ka na to. Ang iyang gibuhat alang ka na to dito sa Kalbaryo, sa Cruz. O ang gibuhat ni Jesus, dinhi ka na to, mao ka ng buhat sa balang Espiritu, mga kaigsunan. Son, tanawa o unsang pailob sa atong Ginoo. Sa tanang panahon, sariya nga kita makasala. Siya nagatindog sa pultahan sa atong kasing-kasing o siya nagapaluktok. Ngano mang yun nga magpalayo mong kita gikan sa atong Diyos? Karun dayon. Sa diya nga doon ay mga sala nga atong nabuhat, ayaw kalimot. Ang Diyos na sa pultahan sa iyong kasing-kasing, nanuktok si Ginisos, pasudla ako kaya ako mukhaon kaubang kanimo. Og sa diya nga musulod na si Ginisos, ihatag ang imong bugat nga gibati nining kalibutan na. Ang sala nga imo nang gipasan, ihatag ngadto sa atong Ginoo. Kay siya maghatag ka na to sa kinabuhi sa pagka matinumano. Sikaraya 3:4. Yes, mga kaigsoonan. Ang sinulat sa Salmo 103:8, Exodus 34:1-10. Ato ning sabton sa pagbasa ang Salmo 103:8. Ato ning tanawon mga kaigsoonan. Niay nasulat sa Roma 6:23. Pamalandungon nato ni di nato dali-dali sa pagbasa. Atong basaw ginahinay dahil atong sabton matod pa niya. Kung ikaw mo alagad sa sala, nan siya mo imong agalon. Ugon niya, imuning bayran diha sa kamatayon. Apan kung ikaw, iya ni Ginoong Hesukristo, ang Diyos magpasaylo, ang Diyos maghatag kanimog gasa, gasas kinabuhi, kaya ang Diyos sa walay katapusan makiguban ka rin mo. Pamalandungon kini na to. Muyok buta sa sala, musangko sa kamatayon. Apan kung kita mupasakop ni Kristo, ano ni gasang ihatag ka na to kinabuhi na walay katapusan. Pamalandungan kini nga sinulatig son. Ang Diyos may gasa alang sa mga katawhan. Busang resulta niini, siya, sila, makabaton o kinabuhi diya sa Diyos sa walay katapusan. Tungod kaya nga atong Ginoo si Kristo mo may nagbuhat alang niini. Roma 5:21. Nining kalibutan na. Mahila na ito ang mga tao silang pamiste o mga gamit. Tanaw rin ninyo ng Kongreso. Tanaw niyo ang Senado. Di ko abogado, apanadungog manin ako sa mga abogado nga nagyong naa sa Philippine Constitution. Huwag lang po kung mag-research na. Nga kung ikaw nag-servisyo sa gobyerno, kinahanglan yano ang imong pagkinabuhi. Di ni mo i-display ang imong mga kabtangan. Pero sa may tabo, sa Kongreso, ang relo, tagpila ka milyon ang kantidad. Sa Kongreso, bakos ka bakos lang. Pastor unta na siya o niya karoon na himong senador at congressman. Ang iyang bakos, 35,000 pesos. May dinang ko na masabtan mga kaigsunan. Mga congresswomen, ang ilang mga handbag, grabe kamahal mga kaigsunan.
Mao nga ilang ipakita pinaagi sa ilang pamisli o ilang mga gamit. Aron sila mailhan nga mauna sila. Apan kita nga mga Kristiyanon, dili kita interesado sa mga display. Apan ang atong paninghaon nga kita makabaton og maayong relasyon ngadto sa atong Diyos. Kaysa da nga kita makabaton og maayong relasyon ngadto sa atong Diyos, makita sa mga katawan ang kausaban sa atong kinabuhi. Mao ni ang display sa balang espiritu nganhi kanato. Sa Mateo 6:19-21 na yun diha, pagtigom ka mo bahandi, dili sa inyong kaugalingon niyo ta. Diyan pagkakutkutun ka na sa taya o magpagkakawatun ka na. Apan pagtipong ka mo sa inyong kaugalingon bahandi sa langit. Nga wala na ay mga kawataan ni taya ang magautot ni ini. Kaya diin gani ang inyong bahandi ato ang inyong kasing-kasing. So mga kaigsunan, ang Mateo 22:14 na gingon, ng hari, nagtawag o pagkaon para sa kasal. O gangyang pinili ng mga bisita na anay, giandam ng mga lingkuranan, mga halandon ng mga tao. Pariabot na ang panahon sa tingkaon, ang tanang imbitar niya ang madag kung tao wala mo dool. Busy kayo, daga pa sumangil. Nayagtuon, nayagimbuguhat, wala makato. Bos sa mga kaigsunan, ang hari, nagsugo sa mga surgoon. Wagto ka mo sa dalan, pamirahan ng mga tao, dadadiri. Kay pagkanugod sa akong ganda mga pagkaon. Apataliwala sa kadaggan nga nang imbitar nga nang adto dito sa kananan, may usa. May usa nga nakita sa hari nga wala magformal o bisti mga kaigsunan. Kasal ko nang ganto. Walay formal nga bisti. Tingali, gidlay or whatever. Unya naging on din he sa Mateo Kapitulo 6:11-12. Panang hari may adto kaniya dito sa maong dinapit. Ug nakita niya ang tao nga wala magabisti ug maayo para sa kasal. Kana bang disinti bang pagbisti? Ug may nga siya higala. Nga nung may ano yung nga wala magabisti tarun. Ang tao wala magkatingog. Busa mga kaigsunan ng hari mingon siya mga sulugon, gapusan ni siya. Dada sa gawas. Itsa dito sa ngit-ngit. Iksoon, kining tawhana, gitawag sa hari, higala. Nagpasabot na may ilang relasyon. Higala gud. Kaila sila. Pero kining tawhana nga nasayod, ng hari yung atuon, wala magbisti sa formal. Gituyo, yun yung wala magbisti, mga kaigsunan. Bos sa mga kaigsunan, ang gikinanglan nato, mao, ang bisti sa pagkabatarong. Daily display sa kalibutan mga signature ng mga sinina o gubapaperteng mahala, mga kaigsunan. Para ng ato, igsoon, mao, na ikasal na umabot, so to speak, ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang atong kinabuhi, puno sa bisti sa pagkabataro, mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, kini sa kanunay mo ay atong hinumduman. Nga sa ginusos, adunay bisti sa pagkabatarong giandam alang ka na to. Kini mo iyang gasa nganik ka na to. Nga kini magbisti kita diha nga sidla sa pagkabatarong diha sa atong kinabuhi. Ang pinareg 19:8, ang mga linuwas dihataga bisti nga lino nga maputi. Para kini sa balaan ng mga katawan. Sa episode 5:27, kini nga bisti nga lino walay mansa, walay kunot, walay gumus, mga kaigsunan. O gunya, sa Christ of Declations, page 310 na ginoon, ang Diyos naghatag sa bisti sa kasal. Sa matag-usa nga mudawat kaniya, pinagis pagtuo nga siya mo'y personal niyang manluluwas. O mga kaigsunan, ang displays kalibutan, literal nga bisti. Si Nina, bakus, handbag, mga mahalun, rilo, mga mahalun.

ang mananap nga gikuha panit nga namatay, nagatudlo nga magatabon sa atong kahubo tungod sa atong sala, mao ang dugo ni Ginoos sa Kalbaryo sa krus. Ang kamatayan ni Ginoos mo'y mutabon sa atong kahubo sa sala, tabunan kita sa iyang pagkamatarong. Siya na nagsiba, wala masayod ni ini nga sila nagabisti o nagagamit ni ini. Apan sa diya, nga natangtang ka itong pino, kahumo kayo, pino kayo nga kahayag ng tabong kanila. Nibati sila kaulaw. Nisulay sila pagtagik sa mga dahon na tagdahon sa igira. Aron itabon kanila. Apan ang Diyos, dili musugot. Kay walay makapuli sa bisting na nawala kang adan. Mahimayaong bisti. Ikson, sa atong kinabuhi ng kalibutan, dili kita makabisti sa atong kaugalingon na pagtabon sa sala. Kaya ka mo'y mga dahon sa igirang nagitabon sa atong mga sala. Nagpreal si Lindsay White, hapang kung kita mo lingkod sa tubangan sa Diyos, tubangan sa mga manlunda, sa nakong kasal sa kordero sa Diyos sa iyang panihapon, ang Diyos magadawat ka na to kung kita nagabisti sa bisti nga nagatabon ka na to, si Ginoos magatabon nga niya ka na to, busa kinanglan, masubuot ta sa binuhatan na to sa atong mga sala. Muto kita nga to kaniya, aron magkatindog kita nga matarong sa tubangan sa Diyos. Kaya naman, kaya natin bisti nga gitabon sa pagkamatarong. Christ of the Ecclesiastes, page 331. Okay, mga kaigsonan, pagtubo sa espirituhanon nga kinabuhi. Kuhaw na to ang gisurat ni Hosea, matod pa niya. Sama sa usa ka mag-uuma nga nagtanom sa maayong nga mga similya. O kang gitanom maayo, o kunya nag-ani, gikan sa gitanom sa maong mag-uuma. Kita usab mag-ani, diha sa gugma. Iyang gidaro ang gahi na yuta. Iyang giandam o kunya ang Diyos nagpanalangin kaniya. Mawakin ang panahon na kita mo balik nga to sa atong Ginoo. Kay siya magpanalangin sa mga butang sama sa ulan na mataga nga to sa yuta. Gahi ang atong kasing-kasing sama sa yuta sa daruhan. Apan ang balaan ni Espiritu, daruhon kini mga kaigsunan. Aron tamnan sa similyas pagkamatarong. Mahinungdan nga kinanglan. Mubalik nga kita sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang mag-uuma mo ay nagdaro, nagtanong, nag-ani sa mga pagkagi mga kaigsunan. Ang yuta nga hugaw sa atong kasing-kasing andamon sa balaan ni Espiritu. Iyang pagabubuan sa ulan sa balang espiritu mamahumok muturok ang similya sa atong kasing-kasing. Ang Diyos magatabang sa pag-andam sa atong kasing-kasing. Hapag kinanglan ang atong relasyon ngadto sa Diyos. Filipos 2:12, pangyong sa 13. Gikinanglan kita mo ato sa atong Diyos. Gunitan kita niya ug maayo ug unya kita makapahulay sa kakapoy sa pagpas-an nining sala sa dautan ng atong pagkinabuhi sa kalibutan. Karon igsoon mo adto ta. Sumadahon nato ang atong leksyon. Ang Diyos ga atong gilagaran mapinasalon og mapailubon. Ang mga Israelhanon nagpakita sa ilang pagkamakasala matag karunugon niya. Apostasiya ilang gibuhat. Nagsimbag Diyos-Diyos nga bulawan nga putaw, baka nga nati. Ang Diyos nagtugot, pinaagi sa mga libinhon, gipatay ang nagsimbag mga Diyos-Diyos. Apariyabot ang kaluoy ni Moses. Mihangyo siya sa Diyos. Diyos, dili na nato ni sila pamatyon. Magampo ko alang kanila. Gihatag ang request mga kaigsunan.

0: yung apostasya. Apan suspended ang punishment. Tungod kay ni hangyo si Moses mga kaigsoonan. Sunod, kung sa kamapailubon ng Diyos, sa kapungot o kasubo ni Moses nga nagsimbag Diyos-Diyos ang iyang igsoon kaubang sa mga tao, sa bulawan nga natinga baka, yang gilabay ang bato sa napulo kasugo, hapan ang Diyos wala magsilot ni Moses. Tanaw ko sa kamapailubon ng Diyos. Moses, pagsapsap og bato, kaya ako ang magkulit ng busab. Ang Diyos nagpailob sa mga Israelhanon, nagpailob kang Moses, o kini nga Diyos, mapailubon ka na to, apan di na to doon ang iyang pagpailob. Ang ato lamang isugid ang atong masala, kay si Adam sa pagpasailo ka na to paghindo sa atong pagkadautan. Kinahanglan ano na kita'y paghinulsol sa atong pagsugid sa sala, may paghinulsol nga nasubog na gulta sa atong nabuat batok sa atong Diyos. Sa pagsugid nga wala ay pagkasubo. O niya mga kaigsoonan, wala ay pagkasubo sa iyang wala pagkamatinumanon sa Diyos. Wala igor a formalidad na kana mga kaigsoonan. Hapad ang malang espiritu magatabang ka na to, makining naguba ang relasyon, ipasiguli kinis malang espiritu, aron ang maluluwas, mapabalik ang atong bagong relasyon na to kaniya. Ug unya, sa diyan na kita, ginuan sa atong masala tungod kay ta naghinulsol, naguol, gipasalo kita sa atong Diyos, itunol ni Ginoos ang bisti nga maputi nga lino sa iyang pagkamataro sa atong kinabuhi. Ug ang malang espiritu may magaproteher ka nato, nga kining bisti sa pagkamataro nga gisulob nato mga kaigsoonan, dili kini mabulingan, di kini mamansahan, di magumos sa kalibutan mga kaigsoonan. Kamo ato ta practical application. Atong hatagan o pagtagan ang duha ka pulong. Paghinulsol o pagbasol. Repentance and regret. Unsa may diferensya? Aritas repentance. Ang paghinulsol, gikan sa Grego na metanoia. Nagpasabot nga kinigikan huwad sa kasing-kasing o guna-una. Nga may kalabutas pagbati na grabe ang pagbasol. O nga kigsaad sa Dios nga siya mutalikod na sa sala o muadto na sa atong Ginoo. Mao kana ang paghinulsol. Sa basis Biblia, ang paghinulsol mao nga kini mao espirituhanon nga kaayuhan nga kita na pagsiguli tungod sa atong sala, na pasiguli na ta. Sama sa buhat 3:19 nga nagyong paghinulsol o bumalik ka mo o ganyong mga sala pagapalaon. Muna ang pulong repentance paghinulso. May kausaban sa kinabuhi. Mubiya sa sila. Marita sa regret. Okay? Anyway, arita sa outcome. Ang resulta sa paghinulso mo, muhatod kini sa kapaseluan sa atong sala. Huwag mapasiguli kita nga to sa atong Diyos. Huwag makabaton kitang kausaban, batasan, kinaiya, o unya, malinya na kita sa kabubuton sa atong Diyos. That is repentance. May kausaban sa atong kinam. Marita sa kanang nagbaso ba? Regret. Kining regret, igsono pagbaso, emotional rana nga tubag. Nga iyang nakita na ang sayop ngayang nabuhat, iyang giani ang diamayo. Ang pagbasoligsoon, muhatod kini nga na-disappointed ka. Mahinundan nga mauni nga ni ay niabot ka ni mga di mayo. Apan, ang pagbasol, udili mo sangpot sa kausaban sa kaniya o batasan. No? Ingon pabitaw itong nagtuli sa plane nga di pasahero. Hero. nakasakay gud sa plane. Wala makuha ang iyang pistola. No? Nagmalapusan gud siya. Pero pag-abot niya sa Manila, nadakop. Ga-interview siya. Ngayon sa Manila. Siya nagbasol lang yung upang sipyat ang akong mga plano. Can you imagine that? Nagbasol kay na sipyat iyang mga plano. Ang regretting sa ng pagbasol, walay kausaban sa kinabuhi. Samtang ang paghinulsol, may kausaban sa kinabuhi. Magang Diyos, magpalahin ka na to. Magapo kita mga kaigsunan. Salamat o Diyos nga ikaw mapailubon, mapinasailuon, mahigugmaon. Sa makadaghan kami nakasala, bato ka nimo. Apan wala, mawala ang among paglaong, kaimo kaming kipasaylo. Salamat sa balang Espiritu nga tabang ka namo sa pagpasiguli. Sa matag karunugunya nga naputol ang relasyon nga na niya ka nimo. Tipigan mo kami o Diyos. Makabaton kami sa paghinulsod, kasubo sa among nga buhat. Ugo niya mo resulta kini sa kausaban sa among batasan ang kinaya. Nga kining bistis pagkamatarong nga imong gihatag ka namo. Uban sa tabang sa balang Espiritu maampingan kini namo. Gikan sa mansa ug buling nining kalibutana. Salamat o Diyos nga ikaw nagatubag sa among pagampo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoonosab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon. Magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kitagitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlaw. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Hini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kitagitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlaw. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.